0: Kapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo kumadraja ompegun.
2: Kazan kumakotulan. Rules of law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.